0: 1FM.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
2: Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, Multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
6: Tuhod. Siko. Baywa.

0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This is your only one. 1FM.

0: Aga at Kalusugan.
1: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan.
0: Kasangga at Kalusugan.
1: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamahayag.

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, siyempre sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Ito po ay para sa inyo, hatid naman ng Jemar Herbs Incorporated, ang tagagawa naman ng ating mabibisa at di kalidad na mga produkto. Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag, mga parents kong minamahal. Saan mang sulok ng lugar pong ito ng kabisayaan. Ano po? Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa ating mga parents. Kumusta yung ating mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola, sa lahat po ng senior citizen, good morning.
1: Good morning! Good morning!
0: Welcome sa ating programa. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig. Naikinig ang ating mga kababayan sa bahaging ito ng Cavite Province, ang lugar ng Calabarzon, Laguna. Itong lugar ng Batangas, Rizal, siyempre sa ating lugar ng Quezon Province, Lucena City.
1: Good morning!
0: Infanta, Pulillo area, good morning. Malusog na umaga po sa atin lahat. Salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga produkto at walang sawang pakikinig sa ating programa Kasanggat Kalusugan.
2: Maraming salamat po.
0: At lalo tigit sa ating mga kababayan sa bahagi naman ito ng Mindoro Province. Ha? Itong lugar ng Marinduque, siyempre ang lugar ng Romblon at dito sa bahagi naman ng Palawan. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Salamat sa mga taga Romblon Province sapagkat ang tinatangkilik natin ang mahusay na mga produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Thank you po ng maramihan eh. At nawa po kayo'y maging malusog. Sa bahagi po ng Bicol Region, kahit po yan ay hindi natin gaanong mabanggit, pero sa totoo lamang, ang lugar pong ito ng Kabikulan ay purong-puro ang kumukonsumo sa ating mga produkto. Talagang ito po yung naging paborito ng mga Bikulano at Bikulana. Kaya maraming salamat po. Maganda po ang epekto sa katawan ng ating mga sangkap ng ating produktong Marcafe. Kaya salamat sa ating mga taga Bicol Region. Gusto po namin kayo'y maging malusog. Daghang salamat po at marhay na aga. Kumusta po tayong lahat, mga taga Masbate Province? Ha? Kumusta mga taga Masbate? Malusog na umaga po. Maganda po yung lugar na ito, mga parents kong minamahal. Nakarating na po tayo dito eh. So talagang, kumbaga ano ha, akala natin na mahirap ang buhay dito sa Masbate, hindi po. Maganda po ang buhay ng mga taga Masbate Province sapagkat sila po'y masisipag, lalo po sa mga pangisdaan, sa mga kalakal, na kung saan marami din po ditong bakahan. So maraming negosyo, mga parents kong minamahal. Ano? Eh doon na lamang sa pangingisda ay palibot po ay dagat, ay di siyempre ang hanap buhay dito ay marami isda, mga parents kong minamahal. Tayo dito namimili ng ano eh, ng tuyong pusit eh. Talaga namang quality ha, ang mga produkto ng ating lugar dito naman sa bahagi ito ng Masbate Province. Kumusta na lahat ang ating mga kababayan ha? Kumusta na rin ang ating mga taga-Samar? Malusog na umaga. Maayong buntag sa inyong atanan. Sa mga taga-Leyte Province, maupay nga aga ha inyong atanan. Kumusta po? Salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mabibisang produkto. Dito naman sa ating lugar sa Visayas Region, ang lugar ng Samar Province at Leyte Province. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa mga taga Tacloban City. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga po at welcome sa ating programa. Ang mga produkto po natin ha, nadyan lang sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Dito naman sa bahagi ng Metro Manila, kumpleto po tayo sa TGP The Generics Pharmacy. Dito po sa radyo ang ating pinakikinggan, meron po tayong produktong Marcafe. At dito po sa bahagi ng Kalakhang North Luzon at Central Luzon. Sa lahat po, sa buong bansang Pilipinas, good morning, malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. Maraming salamat at nawa po'y kayo'y maging malusog. Good morning kay Nanay Adelina Ganasi Homo. Yan, kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa mga taga-Kalawag, Quezon. At siyempre, yon nabuhay ang ating kaibigan ha? Sa Kasangkat Kalusugan, si Nanay Ida Hankins ng lugar pong ito ng Balugo, Buwak, Marindo. Kay God bless po. Lagi po siyang nakasubaybay sa ating programa. Maraming salamat ha. Ito po ay sa lugar po ng Marinduque Province. May isa pa dito mga kasangga. At good morning kasanggang Ijimar. Ako po ay avid listener nyo. Lalo po yung mother ko. Markape lang po ang kanyang kinakape. Pakibati po siya ng happy birthday. Kahit late na po, March 2. So belated po, happy birthday. Siya po ay 84 years old na pero ang kanyang iniinom na kape ay Marcafe. Si Nanay Pising Castor po ng lugar pong ito ng Dalahican, Lucena City. Ayun, salamat po ng marami. Ang pagbati po ay mula naman kay Maris Castor. Hoy, salamat sa mga Castor family. Maraming salamat sa mga taga-Dalahican, Lucena City. At sila pala ay lagi nakikinig sa ating programa. Kaya Nanay Pising, belated happy birthday po sa inyo. Pasensya na po kayo ha. At talagang wala daw patayan ang radyo. Lagi nakikinig sa programang Kasangkat Kalusugan. Thank you po ng marami ha.

0: kalusugan.
1: Family Castor ng Dalahikan, thank you po na marami. Lalo't kay Nanay Pising at siyempre naman kay Nanay Maris Castor. Thank you. Dalahikan po yan, ha, mga parents ko. At yun po, at maraming salamat po sa ating mga parents na nagpapabati. At gusto ko pong kayo'y maging malusog lahat, ha? At salamat din sa mga nagme-message sa ating 09-33-214-5288. 09-33-214-5288. Ulitin ko po, ha? 09-33-214-5288. Ako po naman ang inyong lingkod, mga kasangga. Walang iba kundi si kasanggang Injimar Camuñas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
2: Jmar, Tudo Paralo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Si Kasanggang Injimar Camuñas dito sa Kasangga at Kalusugan.

0: katawan. Pugaliin po nating kumonsumo ng kaping may herbs. Ha? Tulad po ng ating produktong Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix with Agaricus, Blasim, Moril Mushroom, with Panax Ginseng, at mayroon pong spirulina. Yan po ang kaping ang sarap ng natural. Mahusay po ang mga ingredients ng ating mga produkto, lalo kung pag-uusapan po ay mga produktong pampalusog ng ating mga parents. Ito pong ating produktong lagi nating itinatanong, yung mga baguhan pa lamang na ngayon lang napakinggan ng ating programa Kasanggat Kalusugan. Ang produkto po natin ay produktong Mark Cafe na nagsisilbing food supplement natin, sapagkat nariyan ang mga sikat at piling mga sangkap mga parents kong minamahal. Yung pong sangkap natin na tunay namang talagang napakahusay, ang isang klaseng kabuti na ito po ay kinilala bilang isang kabuting nakakain na nagmula pa sa bansang Brazil. Ito po ay napakagaling, mga kasangga, napakahusay para po sa ating immune system at nakapagpapalakas ng ating katawan, at ito'y nagsisilbing anti-tumor. Kaya napakaganda po ng isang uring kabuti na naka-powder form na halo ng ating produktong Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Maging sa bansang Japan, may ganitong klaseng Agaricus, Blasim, Moril Mushroom, at siyempre sa bahagi po ng China. Ito'y may mababang calorie content at nakatutulong sa pagpapalakas ng ating katawan, siyempre ng ating immune system. Napakahusay po ng ating mga produkto. Ito po ay nagsimula pa noong 2011 hanggang sa ngayon. Ito po ang paboritong kapihin ng ating mga parents, sapagkat sila po ay nakatutulog sa gusto nilang itutulog. Hindi po ito pampagising, mga parents ko. Katulad ng sinasabi nila, so hindi po tayo strong coffee, sapagkat bawal ho ang kape, ang masyadong kape sa ating produktong 5-in-1 Plus 1, sapagkat yun na nga po yung ating iniiwas, ha, sa mga parents natin, na dapat kayo po ay nakakatulog ng maayos. Kapag mataas po yung caffeine content sa isang uring kape at nainom po ninyo yan, kayo po'y mahihirapang makatulog. Kung ang kaping ginamit po'y mataas sa asido, nako, sigurado po hindi kayo makakatulog ng maayos. Baka kinabukasan mainit ang ulo, tulala, sapagkat hindi makatulog. Marami na pong nagpatunay na itong ating produktong Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, kapag ito po ay kanilang iniinom, sila po'y nakakaramdam ng pagkaantok. Kaya maganda po yung epekto ng ating produktong Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Kung halimbawa, mga parents kong minamahal, at kayo nakakaramdam ng pagkabusog, yung sobrang pagkabusog, inyo pong kapihin ang ating produktong Mark Cafe. Maya-maya kayo po ay gutom na ulit, honey. Kasi malakas po makapagpatunaw yung mga ingredients po natin sa ating mga kinakain.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan!
3: And Jimar Camonias!
4: Jimar Camonias!
5: Jimar Camonias!
4: Camonias!
5: Camonias!
4: Camonias!

0: Yung pong ginseng root, yung po yung extract, ito po yung Panax ginseng na isa po yan sa sangkap ng ating produktong Markafe na isang uring halaman na tumutubo sa ating bansang Korea, Northeastern China at dito sa mga malayong lugar sa Eastern Siberia. Yan po ang pinagkakatubuan. At ito'y tumutubo rin sa atin mga parents ko. Ano? Hindi nga lang po tayo nagtatanim ng marami nito at hindi naman talaga priority sa ating lugar yung ganitong pananim. Maaring hindi siya nakapagbibigay ng maayos na ugat. Unlike po sa ibang bansa na talaga namang ito'y kanilang produkto, so umaangkat po tayo ng malinis na powder mula po sa Panax ginseng sa ibang bansa para po maganda po ang resulta at naka-extract na po sila. Hindi katulad sa atin, kung i-extract pa natin, wala tayong kagamitan para po dyan. Honey. Kaya yung ibang bansa napakagaling naman sa mga ganitong mga herbal. Ano? Talagang binibigay nila ang the best na output ng isang in-extract na herbal plants para po mapakinabangan ng ating mga kababayan sa buong mundo. Nakatutulong itong makapagpaganda ng daloy ng dugo sa ating katawan. Yan po yung ginseng na nakapagpapainit ng ating katawan at nakapagpapaganda nga ng daloy ng dugo. Ito pong isang sangkap, ito pong spirulina, ito po ay tinaguri ang superfood na pinagkukunan ng napakaraming nutrients na kailangan po ng ating katawan. Isipin nyo ha, ito'y napakagandang sangkap ha, na isang halaman na lumot, spiral shape, nagtataglay ng 65% protein at amino acid. Ito'y naglalaman ng omega-3 na nakatutulong upang makaiwas sa posibleng pagtaas ng bad cholesterol levels at makatutulong din sa para mailabas ang mga toxin sa ating dugo dahil sa mataas na chlorophyll content nito. Ayun po mga parents kong minamahal, kung kayo po ay nagkakape, abay dapat kapihin natin yung ating produktong Markafe. Nagkakape ka na, lumulusog ka pa, yun ang dapat. Hindi yung tira ng tirak ng kung ano-ano na hindi makatutulong sa inyong kalusugan. Huwag sayangin ng pera, ibili ng Markafe para sigurado pong lulusog kayo dahil nariyan po ang mga sikat at kilalang sangkap na aprobado ng Food and Drug Administration at Halal Certified mga parents kong minamahal. Hala. Kaya sa ating lahat, ha, kapag kayo'y lumabas ngayong araw na ito, abay dapat kayo ay bumili ng iba't ibang klaseng produkto ng GMR Herbs Incorporated na pwede pong isali sa ating todo, panalo at magka-premium raffle promo season 4. Yan ha. Yan yung detalye niyan ha. 500,000, 100,000, 20,000, 1,000. Ang mananalo po ng 20,000 ay nasa 20 katao. At yung pong mananalo po ng 1,000 ay nasa 100. At yung pong mananalo ng 500,000 ay isa lamang. At yung pong binilhan po ng produkto na nanalo ng 500,000 ay magkakamit ng 100,000 pesos. Nako, napakaganda. Talaga naman ha, sisipagin itong ating mga parents na maggayak ng kanilang mga entry para sa ating todo panalo at magka-premier raffle promo season 4.
1: Paano nakatulong kay Ate Teresita Academia ng Tarla ang Markafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix?
2: Markafe.

0: Bar Cafe. Kapeng suabet natural.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Balik po tayo mga parents kong minamahal at may mga nagtatanong kung saan po mabibili ang ating produkto dito naman sa bahagi ng Cavite Province or Cavite City. Yon. Good morning sa ating lahat, mga kasangga natin sa lugar pong ito ng Calabarzon area. So, dito po sa may bahagi ng Alfonso, mayroon po tayong mga produkto ng GMR Herbs Incorporated, lalo po yung ating masarap at mabisang Mark Cafe ay dito po sa Bell's Pharmacy, Excellent Pharmacy, Good Life Pharmacy. Yan po pwedeng mabili mga taga Alfonso Cavite. Sa bahagi po ng Carmona, meron po tayo sa Ichiro Pharmacy, Eros Pharmacy, Leusala Drugstore. Yan po yung Carmona. Sa Cavite City, mga parents kong minamahal, meron tayo sa Mateo's Pharmacy, FSC Care Pharmacy, J-Shell Pharmacy. Sa bahagi ng bayan ng Dasmariñas, meron pong produkto tayong mabibili ay sa Mojica Drugstore. Ito pong AACG Pharmacy. Tapos dito po sa Maria's Lay Pharmacy, God Given Pharmacy, Divine Pharmacy, Myra Pharmacy, CMG Pharmacy. Yan po ay Dasmariñas. Ano po? Dito po sa Imus, Pharmacia ni Doc, Gamot Publico. Sa Maragondon, meron po tayo sa Nava Pharma. Dito po naman sa Magallanes, Cavite pa rin po ito mga parents ko. Butika Magallieno. Sa Naic, Cavite, meron tayo sa Rios Pharmacy, Medimarks Pharmacy. Sa Olivares, Cavite, meron tayo sa Sagum Pharmacy. Sa Piela, Cavite, meron tayo sa Kalimnos Pharmacy. Sa bahagi ng Obayan ng Silang, mayroon tayong produktong Markafe sa Colwin Pharmacy, Famas Pharmacy, Your Medical Needs Pharmacy, BLC Pharmacy. Dito po naman sa lugar po ng Tagaytay, mayroon po tayong mga produktong Markafe dito naman sa SLMPC Pharmacy, Extra Care Pharmacy, at dito naman sa Risa Drugs. Yan po ay sa bahagi pong ito o bayan ng Tagaytay. Ito naman ay Tagaytay City na rin mga parents kong minamahal. Ha? Yan po ang pwede nating mabilhan ng ating itinatanong na produkto dito naman sa ating programang Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan!
2: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Bati po tayo ng happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito.

0: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary.
1: Congratulations and celebration.
0: Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maagan niyong pagaling. Idalangin po natin sa poong lumika ang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat. Para po naman sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Sa ating research, nariyan naman si Kasanggan James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Ijamar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all!
2: Aming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
3: 1FM! 1FM!
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
7: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tuhod, siko, baywang,
11: aray!
10: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
13: Number 1.

0: It's 6 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Time check brought to you by Mark Cafe.
4: Every morning should be a good morning. Pakinggan si Alfredo Villarun.
5: Alfredo Catalo Villarun, 63 years old, taga Gabao, Santiago, Ilocos Sur. Ako po ay tricycle driver. Madalas namininom ng Mark Cafe Brown Rice 10-in-1. Dahil sa pag-inom ng Mark Cafe Brown Rice, nagla din ang aking pakiramdam.
4: Ang Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with Brown Rice Extra ay mabibili na sa pinakamalapit na grocery, supermarkets, at butika na malapit dito sa ating lugar.
6: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
7: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
6: Mas malinaw na ba kahit gabi?
7: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
6: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga suki! Order na!
10: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
9: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
11: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Pa-order pa po!
9: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
11: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
16: J-Mar, Todo Palalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
17: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
18: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Matatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
19: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
20: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
19: Ang sikreto ng kutis na blooming.
20: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa cutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Sipol dito, sipol doon! Lahat ay napapalingon.
12: Saan? Sa radyo.
2: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo. Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw.

0: drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Sipunin ka ba at laging pagod? Narito si Ate Catalina Gusilatar.
3: Ako po ay si Catalina Gusilatar sa Barangay Bubuen and Santa Quezon po. Nakatulong po sa akin ang Maxi Vitamin C. Dahil po ako po'y sipunin, tapos po'y ako'y lakit po'y nahihina, ay nang mag-take po ako ng Maxi Vitamin C. Tumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako sipunin at saka po ako'y nakakatrabaho na. Yun po sir, lumakas po ang aking katawan.
4: Ganun na po kayo katagal kumukonsumo nito?
3: Mga 2 years na po sir, mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Maxi Vitamin C. Kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin. Natulog po ng Maxi, ako po ay masigla, malakas sa araw-araw.
2: Ang Mark C, ascorbic acid plus zinc, ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, drugstores, dito sa ating lugar.
5: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
6: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.

0: shot ng Roma.
1: Drink responsibly.
2: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
3: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaka Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
4: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaka Quezon. Lahat ng produkto niya, sinubukan ko. Opo. Yung Markapsule, Markapi, saka yung Choco. Itrim ako ng mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko sa Markapi. Pero hindi ko mawala yung aking Markapi. Si Vitamin C Plus Zinc kasi maganda sa katawan.
3: Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay mabibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
5: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
6: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Pa-order pa po!
5: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
7: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
12: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
13: Huwag po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
14: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
13: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
14: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
12: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
15: Pabili nga ito.
16: Mahal naman. Ang 20 na lang.
17: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
18: Rexino Forte!
19: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexino Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan Taganegros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi, kahit gabi. Minsan naman, namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
1: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking boutique.
8: Sipol dito, sipol doon! Lahat ay napapalingon.
7: Saan? Sa radyo.
8: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
7: Ano daw?
8: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw.

One good morning here on 1FM 96.1. Narito ang ating alas 7 pagbabalita sa ating Balita 1. Nasa 23 individual pa ang pinaghahanap at pinangangambahang natrap sa isang siyam na palapag na gusali na gumuho sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga kahapon ng umaga. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, nakaagad na pasugod sa naturang lugar. Masusi nilang inimbisigan ang pangyayari at aalamin ang dahilan ng naturang pagguho. Sa pahayag naman ni Bureau of Fire Protection Regional Information Officer Chief Fire Superintendent Maria Lia Sahjili, 23 katao pa ang hinahanap. Napatid kay Angeles City Information Officer Jay Pilayo, bukod sa mga posibleng natrap na obrero, may 8 motorista at pedestrian na dumadaan sa lugar ang nagtamo ng minor injuries ngunit nasa maayos ng kalagayan. Ligtas namang nakalabas ang project foreman at 10 construction workers mula sa bumagsak na infrastructure. That is our 7 o'clock news break here on 1FM. We got exactly 18 and a half minutes, down 7. Good morning.

0: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
1: Pabiling nga nito.
2: Mahal naman. Ang bente na lang.
1: Ah!
3: Mar, sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
4: Rexido Forte!
5: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexido Forte, mas bilis banat sa apat.
8: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
9: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 months, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
8: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong botika.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulap.
11: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Matatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
12: Jmar, todo paralo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
13: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: It is now 8 o'clock.
1: This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang kita ang galing.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang kita ang kalusugan ng mata.
1: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
6: Mga suki, order na!
7: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
6: Aray! Katawan ko! Saglit lang!
8: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Pa-order pa po!
7: Ito na yung sisig! Pinakbet! Kare-kare!
8: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan!
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
13: Ipinakikilala! Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pagpalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangka. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas ang vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
14: Man, kita mo bang nakikita ko?
15: Oo nga, kitang-kita.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
3: Kapiling nga ito.
4: Mahal naman ang 20 na lang.
5: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
9: Sama-sama na.